mga sugo mo bonds. I'm a sandawan. Yeah, yeyo bakaniya, yeyo ngicane. Akhumbula ugodola apha ndikhona. Sawze tu ngunotshelowo. Isitulo se